Jehovah kagisam ko sab chai chai ka mungin gele ka sabit ko bunun mamiya ke newinye Jehovah. Kagisam Jehovah ninyo gele ngo sab chai chai ka gilos ka inengung Jehovah ninyo. Mito kora ichek chukuri nga sarta nuni. Engan mune ishe ke tercer chin Jehovah ke meche gele muangolyo aga Jehovah ko sulda aga koya aga magengung eng sabenwa eng kaine tab chai so Christo. Mito ichek Jehovah chota ke che same boishonik mito che same iyate tamayinwa Jehovah. Mito ichek yo same ka lieta ko tengkori kwaag. Mito ichek ke same galiet en kap kasi mite je Jehova je samen samut ke terche chin Jehova ki usame gele ichi che ka gi ga si che ga nam ge ma ge mung la toriat magi muche ge ma tugul magi muchi Jehova ke ngain tugul ko bate ngenech ko siro le gingen de gei walu Jehova sagabit ki lo sagi toror ga ine mung ago Jehova je ke ruta ego mite karisha ge nguni ko mite ko maswe ke terche chin ga ke sam Jehova ke lo ga ichi che go le bendi ge ko ite ke lo su agi toror ga ine mung amui mie Guang magengung Jehovah, indo iwecha gile tuwecha goteng tetu chaniak tetu tektul je gitinye amu Jehovah, kingen gile cham nye tenota gane gitinye enginye Jehovah, komagergang nebo biga, kobate Jehovah, nenungung inyendet inyege, gila suna gitororin amu imye, agi yaine mye betu shektukul, yaine mye Jehovah, guang magengung eng sabenyo, amu kagisagi yoni, engainet nemye nebo Jesus Christo, notage kiptaan denyo. Amen, amen.

0: DCM.
1: Are mo immediate yun nga demo ay mio to mo ako ni nagot mananaseng sa una kujeng na nga if you ah sugo tuwe mambo yako ames ni gaya chige si arap sugo tinita ni sugo tuluku awapi eh ay Yes, kasende nune ba Emo FM agere kagoit kenyoru amdaetab logoiwek chetililen eng Emo FM. Yebataita amdaetab logoiwek chetililen kebwanyi mwawa ilechoi iwendi kanisa ano ngebe kenyoru yamdaet agenge. Yebataita amdaetab logoiwek chetililen agenye mwawa ilechoi iwendi kanisa ano ngebe kenyoru yamdaet agenge. Agere sait kata somani chekapa biki kakosirwa lakini kanama sait nginya soman. Ya tukul kemwae kele iwendi kanisa ano somani agenge aeng somok eng yo ngenyoru amdaetab logoiwek chetililen koibwech Pastor Meshack.
2: Amdaetab logoiwek chetililen eng egonetab kaberuret eng Emo FM ninyo

0: ako kiyome chitugul
1: ako kiyome chitugul
0: yeimuti magenyin
1: yeimuti magenyin nea
0: akijuti
1: akijuti
0: akiyaga manage magenea
1: akoyuga

0: nanga ma huru jene wa gi ne ken jene wa ga ko na ni so so bara ngwa ngwa de ta ta ma na de bo mo de la o de ra na ga ga ni di ra re ta go i ye ko i ye ye no ye jo
1: aya go go
0: la
2: Engane tu kira ran ne yang je prama la gwa tu te na me re jan ja ta su sa sa ni se jin dan ne ke ya ba ran de la ho ti si tra sin de tu
3: Engane tu kira ran na ne do te
2: Kan tu te kira ran at ka de ro de ma la gwa gwa su ru te na mi te sen wa la ko la su ne pa
4: Pan
2: 1824 Pan 1824 mo a go le ne de tu ne ya jo ba gi bai bai la ki ya sen
1: Kongoi
0: ya
1: gara afu. Kongoi missing. Kongoi Julius ago ya mwa lago go mete ko mwachegei. Mat ko mwa mwalimuinik sigena gele ka konet ke lago ka gichek. Ko boroinda ne ba lago. Ma unata?
0: Kongoi
2: ya gara afu.
1: Aja ma ge lago.
0: Ani se to ge. Kongoi.
1: Kongoi kongoi KAG osotwa nga aya ka komanda madam ni kai nga ko chila nade ba toret si we ka madam ni ka manda le na
5: ra ku we na ba madam ni ba fande skul ko mu awuna
2: anga gara su
1: hello
2: ma cha wa chi lo ga fande skul ko mu asru te na gi ne ka sien da en
1: Oi, kakotila koto kumwae lakwet kolengo legane mangan kachilil chep konde tingyo aya kongo missing aha mitei lago kap Sunday school alage chepo kigurene aha aya kakowek mama ne maya mama ne maya wei
3: wine
1: Aya, this time mama ne ma igure ne Sunday school ne ngwang.
3: Aba selik ta so for para gorwe.
1: Aya, this time.
2: Eje wila. Eje wila, selik ja jo ba. Ko ba ba mukamina. Imaga ke tu zuru jene ni se. Sam ja ta bo ti pren ba ta. Ite na ja ha go jo o si bo. Ame ni de. Isaya ja ta bo ti na ba su si. Ite
3: Jerusalem,
2: I can never forget you. I am the man that would love you, my heart.
3: Margaret, yes.

0: In Nairobi, agomaswe kemjindos, inyorwechen 104.2.
1: Tinye inat itik, kiboishe nitanikitikon bik, chengalali eng oret nebo kaseretab ngalek, ago ngalale bik alak eng yaityo, ago imuch komisang, chijotak eng ngalale, anan komi chorwenyi, nemite ngwenuta bik, chege ngalalchini agobo chijotak eng yaityo.
2: Nairobi 104.2.

0: tulke tira traba emo FM bwana kama chiko vidke town straight away chitun ore na traba sime chiko vidke mwatuan kibagenga wana leicha boti nyon ore na traba sime di mwangole imiano emo FM hello
1: emo FM hello
0: hello
1: wamune ala ato studio
0: jason na mibara kibsengwedh
1: kama na watak na gilaman wierfete ajezo anon
0: ehe
1: ujinguno mawirune zandawan
0: sandawan namuna amba sandawan anabara sandawan
1: ma bintawan ngal zandawan
0: mhm
1: na anda dani vichu zomo ge
0: tuende kazi
1: na na meandu ze ajezo an
0: mhm
1: alpanda baya te ajezo an kefi nuweri bwa ngoben
0: mhm
1: akiliak tuliak ilelangine an ngoben mutan ngoben rana nuweri datu jaren en ngoben inye
0: yes
1: ande tane gilaro nda anu na jangan testa aset aro jeru ya dangine aje
0: mhm
1: anga tangine gileman weel jeru ya
0: yes
1: agyo sa te amba amba nusu pe tende ya taktu lale ake deshi ya ningo ya kaya chuma ni weel pe tende ya
0: ango ya misinge manu weel pe tende la bache sa nbara nga yo atuiga bisa ingi tutabraini thetu tina talibo marareta ba jumapili nena nam gito si mena talibo oinga sika biti nyo la buwatu na lejir buwa na nyurunda na kwenik so in the meantime amajeni na maana msimith kwa igredi hagi chabuwa chabi na 441 kwa igredi mbe tuta braini kipa ishe 441 so kwa na kisha boys and girls ulrugia kira ale alawa kwa itu gendereo lakini nena msimith akengesi unabuwa tunalinji nkia ina mbe tuta braini kita na baka mandu kichokwa ina ile kipa ishe 441 so yonu kuni kucho amajeni meka shoko lupa na kena msimith kwa igredi yengi wako lagi gerigirigit kumi tentu kutu kutu mindegi ya mpesa ila batzai kukua tuwa kidogo mateng si meti si bichabwa chabu saa ya mumbangu bila kasi tengo liyobu studio emo FM hello
1: hey lakay
0: hey
1: nani ya baya
0: mhm amigo mye kabisa
1: mkila umma kaya hapa ngalega networking uwe lakay
0: mangana nagali ya ngalega networking buwana ingo longo ni
1: alena muni ke lekola la dis kwana o mi go baro gera ne wando ko bolla le baga dis ku luli zo we lapya
0: wando tu wando is go ja ba ngale ka bi ne el nino zo e
1: wo ja ba zo e ta ko mi ne ta ko mi bara ki ne expectation
0: eh
1: ba ta ko ko ngilu de na ngale ka bo to ba o ge na ngi le ba ko ngo ma ko progress
0: yes
1: ibu ko mala la dis ne bro ba ni we lapya le re ne le ba ko romo
0: eh
1: Doro mwe yo tungu ni omi yada te sieto we la apya la kuni ke le lon le mana en kapisa eh
0: mhm
1: Une ryo kise kine so faa we la apya
0: So faa kios kise ko lala sister uche iwana pe le big mana ni
1: Pe lon le proa paas kora
0: Ba lala kapisa
1: Eyengo lala jiti we la apya la ke aipo yi yuri kwe jeno me kaka sista
0: Yes

0: Alright, Aline, acha tuliki marehemu atarajiwa. It's a very harsh word anyway, lakini Let's go. Nale machine chesip ko tayate tawan ko nyurchike. Ladies ti sabcheta ko mitiya ko gitu. Siko abit kager ni tayata. Nama chwa abit kager ni enda goshak o enje miten tayin. Ngumura sakum nambili agda goshak susome. I story tu takwa tumekafunga. So ladies chesip ko itagitu *220*4#. Mama genge alage iti tisabari shakata. Agon deti cha agenge yote tayon ko nangunget. Nkwane wakira leto mkwane mutu. So chesip ko itagine *220*5# nkwane chumute. Oche nge nire yu kwenye urchige automatically. Mami iten story mingi. Asiko bit kegir chini ne. Mwame kwa bit kegir. Ova note tanaon yeite saa 12 ak daigoshek so samso. Daigoshek mara. Oye ngito ngeten nguni. So kwane kitu lukumi singi tanabari ne. Jackson. Jackson Maritim nagere asip kwenye nungu nagere wago imne tai, so which means to makwanek angwanu *220*5# now nena wa ago I Kelvin ingo labo kureso ye karibu sana Kelvin
1: mbao sana leo
0: nesta ye Kelvin
1: ay wato nini goku ito ingo pezo ni ato ingo ino tawo ingo kwe tabi mo FM kaina nyungo Kelvin ingo rezo Mito neng kaya me trafke family aga nge kuske aku eri nyana gigi bese sari. Ede mga skele ki ima ito si chega sinne bogan ne. Ne kial doen kara. Ele ki imo joru enji konam kai saga uiri gazi. Ele tere ta obisa ya polisa ki gilisir koje nge vero ato. Asi kaya nama nge elti gargo nge kuske ona tutu yari emon. Ari gote ni nge kwe tengo kwe tonga tani kwe kurezo ino tawe kwe tari emo FM. Kaina nyungko Kelvin engrezoi.
0: Ogo missing Kelvin ngolo kresoi. Okay. Nengebe ago ine festas chitab getting ngolo bomet. Karibu sana festas.
2: Emo
0: hello. Yes.
2: Emo ara pri.
0: Acha mge kabisa.
2: Na na wa direct.
0: Direct.
2: Ori bo tini kokwet engokwet. Engoma staff ka mira ko meten ka mira ago in Jambore, go baba jinoret in iamo socho je ore no ye unwe. Wuri ka bi amo socho se go ko mago go ka pisa go go nam go go go. Kota che dio so ku ye ngara bara. Go baba jinoto ka pisa o go ye de tuta men u mer ka bela longam. Ore bodi ni to ko ten go ko ka ne nyu ko festa. Kita kerge ko ga bo mari.
0: Alright, chamorta.
3: Yamuna
0: lake. Aza mge kabisa.
3: Sawa, aribote na gogo aribote ya na gogimit mandi ya yata. Na aribote direct.
0: Haa, tunde kasi.
3: Aribote ni gongete gope tako gete gope. Tabi mapone na jemorta. Mi ya gaime, gaime tapke. Mingi ka pengere mingi atuwa dia. Nore, numa abunan tse. Pengete ngo, ngete nora natin duyu, ngete nora natin. Mati rapo nende tora natin pali kwa kemalu. Awo kala para na te tunggu ne ba gemwa wel min no ko magne gi ne ito ta ye mi we ci to ga na me ga sa tin ku ni amun ara na te ko bala gem puti se ti de ba kon am ku ni ku ne e lo ga tu ku lima ya ga ra tin ku ni su ji se ko magin ga de le ben ito lo amun ara te ga te ko ga ngam na awa mai ni ga si ke me ta te ne ne ba tu i si ga we amun gi ga u tien ko ku ta po ngere nga ko ku ta su ngaru ago ku ta wa ta su in Aku nak makan ini kalau jatuh. Aribot ini kau ngadeng kau kau tak kau ngadeng.

0: Mwakiu kienko na hasa na ngune. Si unajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago ango tukometi nye hasol. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Kerigo ni kertite tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site to see the babit. Emo FM. Kogane bo Gen Z. Can't stop them.
1: Nita kwa sata mwenye nguri taginyo chike hookup na tangle legit na ba entertainment na kwa nato kwa 24 plus kwa hookup na legit na ba entertainment na taginyo chinege ing Android TV, Apple TV, laptop, tablet na nko agoti ing simu ingungda nore nye nguri tako bun play store na nko app store agahina ile na tako free magi wache ne chep konda agetugul.

0: tu shegana.
1: Kita ne so re ga blend with.
2: Kita aje kityo le nguno.
1: Kita aje se kita ne.
2: Chamane. Gito tan nguno ngwik. Eh. Agi sere. Mbole aje ki letese.
1: Okay ne.
2: Hey ye ye ye. Ti ba blend with. Wo na me jwa lege ju.
3: Kongo insane ti sieno ne ti be kwe ma waya. Onge te stai age sire ngale kyo muoyo. Bo ma kita so ro re kyo ba te tanyo ba tai ngwa ngi je ba. Oh,